na megidi se onyankopon ebeye obi sare nyina ma wo ono de oye warrior okofo utwasa na tu na wa song sa no de wa fe kire oni anyame ba se akanyame nyira de gusu wa oni ne bom pai bia irade nye wa komaso ade mfema wo ne da foforo ende da eye ebranda enche bebere menu nyina yebeko onyankopon asem na mepese otia se debia nyame woni oye ntini a ofemu ndra no nyesa no befemu ende tiru ni a ofemu ana enye no nyen no befemu kida eruade asese ende brandy a eye e branda etwato e wo bosumi mu no onyame ede ewure na ka kire onyankopon se eruade wuye mame why wuye mame nti mesomo ye ready din na tuntum no kamfo no danase woni awaye de ama danase ma webushi once again me say dey ready as ma flood na e baaye no once flood na e baaye nti wetu akotena ofi o se wo ye ne kakrankra ne bantu won se asase na nka wo to won se eh nka asase we na meto impimbia na mepeden ha yo malam tia danoka isu to gidigidi bi pa na mefa nsuo nu sa fie dwum ne befi ibidu ho edana na nka mekoje no isu ne se wo yi wo pese obetena betena ha na menhwe erade ase ema ni pebi a you reject se ni pebi a you to chine a wo hu kaseye se ne o kaseye sitie se ni pebi an kasa woni basa basa wo ntumi ntu anamo se oni pebi an bo kokko na wan hwo ni man wono no an kan cho se wo behu ni ameye wo se wo ntu anamo wo ye behu nu ame nankasa nam na dom so obepija wo ntiminim ni awo ka kire onyankopon mama ka cho sa brantie ba ko a ode ne kra nyina ma nyame oye sofo njum ena meboye sofo kwa me manukuri.

enti me ma wate ase se nyame ya aduma eye kwesia da e so kwesia da be imbri no nan all time praise e baso e wo danso ma PIWC online pepe akwala onim ni nsa hohoro na onim senia nyame asra ne mango no onim e kon befa so no be tapo ma na afeti ni penyina no enu na yembri otumide ne ho bo eda mreku ngusrerua no to nyum sa na ne pentumi nyina no nanso nyame adma sa dwumedie ase ye papa yi be woso ni mu dadwe minim ne tete baso be part of this program sofu kwami mu manukuri edie ni mu aye papa mreku e woso ho no aye nua ba Becky Bonnie any Perez music ishia wo hwe love this gentleman papa buafo kamo nyina bom na onyame obeye enama kese wo abrabom your life will never be the same indibe ton sa frose nyame ya dom a eye eda eye kwesi ada de wedi ufufuo na wi amutu so di opa betie wo hu di abetie ni wi acho bomo dia bibia obi na fa oni kire dansuma na onyame ebeye okesi pa so se obefa o bible enti

0: Hello, Oba.
1: Chale, me wa library. Ada na ofrefre mi, sa.
0: Oh, mpese mi bisa wa sem kakra. Robe ne ye Burkina Faso capital.
1: Wagadugu, bye.
0: Oh, kring, kring. Planet a hudu oni mune yehine suwe shipa.
1: Venus. Chale, ada na ubise bisa mi sa questions.
0: Oh, eye MTA so hape win promo na mide mi wanshe mu. Me tu miye di 1,000 cedis e di hiya.
1: Hey! 1,000 cedis! Shhh! Question ben ne di ho.